nakururuhat parnan nyanea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuwae dia to datlah.